0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ang hugot sa mga tawong naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun dong yung anak dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Anak!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela. Uma!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Paano mo makikita ang taong para sa iyo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa iyo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya, may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayarin utang mo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Pagkala!
3: Hey, sir!
2: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
3: Mas tiki ka mo katawa. Otro po na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay, nata! Ako, under! Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
3: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mga kanor! Muli na ko!
3: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yun kayo, mas naguna. Pas talawan ka, masadlo kasi masawa ka niyo na kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakag-inom. Hubog na kayo kayong lagway, oh!
3: Sa'yo, Bob. Ako. Hindi ako lasing. Sige, dool sa ko kikiratihon siya nga. Wata! Wan ba yan ko? Nabayan mo'y kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yung kamuli, ha?
3: Sige, doon, kikaratin.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dilig yun di kamuli, ha?
3: Muli na ko, muli na ko, muli na ko.

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Inita ni aning bulalo, aoy!
2: Hey man, Enteng!
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: mo lang kinagigindi ka mag-supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Huwag na sila ipadaog. Ha? Nahambalang kinagigindi.
1: Titay nga ikaw, titay nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok ano man ko, aw.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

We come in.

0: Susoy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang isi, di na ako makatindog.
1: Ana!

0: what I like.
1: Oy, hala, usa ka duwindi. Ba't yung pututa sa duwindi?
2: Paminaw, Mangkanor. Tagaan ka kagahong o igong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
1: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhato nun ti kagbitay-bitay sa cellphone.
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling, himala. Kikalintura sigun ako asawa. Butan man kayo.
1: Kabalog yung ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Mo na ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Hey, butang lang ng barbecue na, darling. Kay nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, oy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha, oh?
0: Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling na sa lun. Nakanyod.
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Saan mo na ako ni... Adihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo mapasudlon.
0: Adihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asabok ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di mo ka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Ansa? Ngayon kasaba mo ta ka. Masa mo yung salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unsa galing salali mo? Ngayon kasaba mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw ba? Nagpataka lang yung kagbuhat og report. Dugay na kaning kumpanya. Di ka mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor, dara o. Kauna rin yung barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kaya kasabad ako sa kong amo. Masig mo damay ka.
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Uy, unya na ko uli ba?
0: Uli na lagi. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw pa, minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga amo na pa!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasaba na ko uli na ba rin. Uli na. Uli na.
5: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Mare, mare, mare. Pwede din rin nalang kuhanay maestar sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, Mare, dapat dito kay estar sa lalaking napabusong sa imo.
0: Amo na gani, Mare. Mare, ara na si Pare.
2: Abaw! Puwerte!
3: Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: 빵짱 예리촌.
1: 그때도 생각으로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 반가운 경감이 쓰면아이
0: 빵짱 예리촌.
1: 뭐다 무필리한 임포르테 밀루칸 끈방한 바가이 싹갈라와까
0: 빵짱 예리촌.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리촌.
1: 마이 망가 벨라 그루나 프레스카 카길라 마스 고카스 벤데 꾸아도라스.
2: Choy, ano nang sundaan niyo, Choy? Mabakla ko, B?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong nga putahe.
3: Kapangita kang isang bagong putahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagapangita siya sa bagong nga putahe.
4: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
5: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
4: Nakakawili!
6: Totally!
4: Dahil there's more sa tanghali!
5: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!
7: Sa salo-salo lahat na papaparapapap more sa tanghali.
6: More sa tanghali!
4: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Tabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong natana. Ako na lang na si Doka.
1: Ha? Unsay Doka?
0: Kanang Doka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
2: Ana!

0: na. Tanuman kung bunalan ti ka. Di ka mo hilak. Unyawa man kay kasukosa ko ah. Gano?
1: Madto na magkukog CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana. Mo nang dili ka masukosa ko ah.
1: Oo pa. Kaya nga mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa inuduro.
0: Madamay.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gid ko nimo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gid ka nga mahal ko nimo.
3: Tinuod lagi. O dawa tining rosas alang ka nimo. Rosas.
2: Ay, kasweet nimo, Mangkanor. Uy, salamat kayo ani ha.
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, duti ka niya. Pagkahubog.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar magitong tingaw gato.
2: Unsa day problema, Mang Kanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong paggakos-gakos, dili.
4: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Panamay tingaw ng doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa buta ni Kanor.
3: Arang kong asawa, gila. Tuklon, tiga na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Punay ka tundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
4: Ha? Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain yun ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
2: Mang Kanor, unsa'y sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba, uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, parang nag-super saiyan na akong asawa. Pagpabuang-buang na ko din ay makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay, mag-doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Bayo lamang, Kanor! Noon sa man ka!
4: Ay, tay! Anak na siya magpabuang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanor, ang ka!
3: Ay!
4: Ay, asawa!
3: Ay, ay, ay! Ay, ay, ay!

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
3: Maride!

0: about parenting testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ko ka naman, Tara. Gusto mo maibaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kung paano mo hiyoan ang nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo ang imansyahan siya sang rainbow? Simple lang iba lang ako ng sikreto. Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako para dire-diretso kag hindi ka ka-feel sang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera kag tungod sa M.O.R. ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Pertay!
2: Bow Puente!
3: This is your M.O.R. safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Senior, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Wala ba?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ni duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod jud ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan mo na ako ni?
3: Hoy, parin turo!
2: Mangkanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mangkanor.
3: Sige, tabangan si Kaigay-Tika. Basi ma, sagiran mo ng mga sakyanan sa mga tubangang likod.
2: Walang yung Mangkanor. Unsa pa ni mga driver, ani, oy. Wapoy, disiplina. Malihog ko, eh.
3: Sige, sige, atras kamay, atras kamay.
2: Atras ko kamay. Kala.
3: Okay, up! Abante kamay.
2: Abante ko. Kala!
3: Up! Likod kamay sa wala. Wala kamay.
2: Likod kamay sa wala. Kana!
3: Up! Okay. Plaster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mangkanor. Saaw na lagwa ka, Mangkanor.
3: Wala siya pa yan na, parin turo.
2: Oh, Mangkanor, ay sa. Basta gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit sa lisan!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.
5: Hugot pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: you, Miss Beautiful Chocolate in Flowers.
1: Thank you, Doc.
2: Apple for you, Miss Beautiful.
1: Ha? Mang Kanor, ano permente mo ko ni mga taga ng apple kada bisita ni Moderi, ah?
2: Miss Beautiful, an apple a day keeps that doctor away.
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisago di magmalipayon na ang akong asawa mo abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan na happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Pabor na kay ko sa to'o kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsay celebrate? Banguli na mo!
4: Panamay, ako asawa.
3: Mangkador,
6: una na may Mangkador.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak nyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangduha.
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, madamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Elmiro na'y gamaya na. Pagkasunod, anadag ko na kay nagswildo. Ato siligan ay, nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan. Dako na kay Yuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pagimpaki na, kay Ugma, mularga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
4: Madamay, ako na'y mularga.
7: Fully loaded, maramihan, sold gas sa tugtugan.
8: Let's get it on.
7: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Ay, naya lang, Dok, ha? Kaya base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, na malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko, langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Tangkad to na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao pwerte. Nabi, kabati na ko kaayo.
1: Tud ka, pre. Wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Bao pwerte.
2: Sasaya pa.
3: Pag fully loaded ang kasama.
4: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Tama! Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugot pa more!
6: Maoni Radio! More music sa M.O.R.
7: Meron!
8: Ang alam mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
6: More sa hapon!
9: Maoni Radio!
6: More sa hapon!

0: Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw managamasakit? Pwes, tion na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay ini ginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali, pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulogon yung kay ko, dali. Pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gitaling tawhana. Uy, di ganin mo masahan ba? Bi, uy, ako na lang magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba ako cellphone? Akong kamangon. At maghinahinay kong kamangon niya. Nahuman ang upgrade akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Aniya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Osi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yung mga huron.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung imata ba. Nawa na lang ti kagipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yung imong ilaron, ha?

0: nang natuyo.
1: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akon pamilya?
2: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglisa tong ginambal mo sa akon. Ha? Inglison mo, ha?
1: Ah, wala na problema, sir. Ah. Inglis gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
3: Aba! Puwerte!
4: Mix of rock.
5: Pare ko amo si Jopal.
4: Mix of rock.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates.
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li-gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.

0: Mm.
1: Si sa'yan, Trixie?
0: Trixie?
1: Trixie? Mm. Si sa'yan?
0: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
1: Si sa'yan eh. Si sa'yan ining Trixie.
0: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pagpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
1: Ultimong apot agom, ta ko'y uyama na. Mm. Si sa'yan, Trixie!
0: At ala so, ayam iyang kang kataning to.
1: Teka talaga, matuga. Uli, oh, kaso bago pa nag-aabot oh. Na cellphone mo, Trixie, o oh, simbaga na, simbaga na, simbaga na! Ganyan, ayam-ayam ka, simbagod mo na!
2: More fun. Only radio.
3: More Sakafina Express.
2: More.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitanya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Good morning mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengkanur, Mengkanur. Bangun Adira.
1: Agai, agai.
0: Nak kau wakkan ni juti ba?
1: Saya wakkan juti. Pandamai. Alas ucu nama desa Buntang. Agak kong juti alas kuatro sekedlam. Waku ke mata. Kau bojo ko di busa neron. Kau bojo ko.
2: Hoi Kanor.
1: Yes, boss.
2: Unsang oras ba kami on air?
1: Boss, alas 4 sa kadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, boss. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Dali na gudere.
3: Yes, sir.
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Boss, kinadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita naka-sign on.
2: Kador, nag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Pandamay, alas ay sila ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ikunanin ni boss, alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw, boss.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di, anong masakit mo yung day, how?
0: Dok, kalipaton, yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, how?
0: Dok, saan nang ligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, how? Sino ko gani, dok? Gano to di dok man?
1: Eh, baw, pretty!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ang Changi Michoy!
2: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michoy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michoy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michoy!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
4: Ano nga klase nga uling?
3: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pare sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
5: More sa gabi! Let me take you there! My only radio.
6: More sa gabi express!
5: More sa gabi!

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalami, bantog na humot kayo. Murag lami kay higop sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabal nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kong singot. Ah, kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw. Nasa ilalom.
0: Noong samang ka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw ka pila agluto ang sibo. Labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor. Pagkaon na lang ko din na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling. Kabalo ba ka? Ang sibo ni baka, grabe ka ni makakulesterol. Grabe ka ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kaon na lang ba? Sigyaw-yaw.
0: Kilimang good. Upalita po tagtamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tagisdani. Tanaw na yung baka. Tambok kayo. Naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani. May pa, ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay. Nagbako na nga kong daling. Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Muna di babag sa kututunlan. Darling, lami nyo kayo mong sinabawang

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Hugot pa more!
2: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
3: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Muna akong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kala.
4: Number 5.
5: Number 5?
3: Yes! May gawin! May gawin! Taong ko! Taong ko 3 million! Yes! Thank you! Thank you! May taong dadugong 3 million. Karoon ka. Mag-hipost ako. Biyaan na ko lang ako asawa. Kinato na ko. Milyonaryo na yun ko. Ah, yun ang pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal yun ako itong ibutang dili. Asa mo itong resibos loto? Naaray ko ito dili ba dito? Pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kalor, nagunsa mong kadiha.
3: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung mukhang ipangita?
3: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umita ako itong 3 million sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Sibatan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha?
3: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsa'y kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga na pa kay maimo, ane.
3: Ba? Tama o sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Ang dami, may pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon kumakakwartanin. May paminit pata dala ko sa lunggong.

0: Si sir mo ito.
1: La plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aru, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi, hi, hi. Bako ka man si sir.
1: Si bakit?
2: Bako maninayangpot sa koy ni sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
3: Aw, honey buns?
2: Honey buns.
3: Bakit ba ko man?
1: Hindi ka si Inday ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Ano pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello, ma'am! Ma'am, pigapot si Inday, ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abanga. M-O-R,
5: M-O-R. Easy as 1, 2, 3.
6: Para lamang ABC.
7: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Girom, kadaiman daw ang mga serum. M-O-R! Pirmi na!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boss! Gipatawag ko doon kunin mo, boss!
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangan masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagunsigig reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo dito, kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na dito, kay basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan ni kaningan lang Alex OA kayo. Mag-taxi na lang dahil sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kalukahuras na kung naghulat din yung wapamabot. Bantay na doon kasi kuwarong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Oh, yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Oh, gila doon ka, gwapa, may hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Ba, sinugila ay kaghinulat sa ako, ah?
2: Ay, wala, ma'am, ay. May isang pagpinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun si ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ato na ta sa office.
2: Panamay, ginunitay akong kamot. Naguling hands na mga.

is trying to hide.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Right.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hello, Doc! Doc! So, pag-inay ba ko tabi, nakagat kay halas? Anong gigibong ko, Doc?
2: Naku, dapat ano, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natuklay yung kaibigan mo. Bilisan mo ha, balitaan mo ako.
1: Salamat.
3: Panay! Makulog na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
1: Magagadan ka na daa!
3: Nata!
1: Awinda! Taday ako ang masupsok!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Oh, Mangkador. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin man. Ayaw sa hilante kay Mangorinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit? Update yung kay kaganahan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb. Eh, namino po din akong umagad sa kuwa ba? Daw, be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin unya. Ano ya?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Bitindog ay... Bitindog ang yung buhok mo rin nagnaog troll. Mira, buhok!
2: Naupaw na ako. Ang
1: akong buhok. May wig na rin yung buhok sa ngulangan.
2: Ang wig!
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y
1: Kano? Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Alak ko ugangan. Toro, talaw na ako sa ugangan. Murang pantag kag ipakurintihan.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabee.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapacheck up ko tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc, nga ang kadugay ka dyan, Hao.
0: Sige, Mrs. Check na to, no? Mahigday-higday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapainis siya kagin pamangkot siya sang nurse.
2: Ay, to? To, nga nagapa ka naman?
3: Tiki side B na nung?
4: Bow! What the?

0: Okay, ba tayo dyan, mga chong?
1: Nay, muna, garoon nga gawin dan.
2: Apay nga agawid kan, adu pa'y trabaho.
1: Ka, baka ma-promotak. Ang kayong tong amam mon.
3: Out! Maraid!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kita pa sunod magpatuloy niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuloy na.
2: Hindi ko magpatuloy, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na ko sina. Patuloy na, patuloy na.
2: Hindi lagi ko, hindi ko. Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ato mga wapay tuloy, linya na. Labong naapay, operasyon tuloy dito sa itong lugar.
4: Kumanakit sa sunod dira. Pakangon na to nek para dali.
3: Oy, ikaw buknoy. Sige na, sunod na. E nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na to na imong kaisog.
0: Dili man kula ko may pinakatalawan sa mga kul. Sige na buknoy, patuloy na ito. Talawan po kay kabataan ka, patuloy na. Dili lagi ko.
4: Lastag na dira, sige hilak-hilak. Adi kisa suna.
3: Oh, last na lang ni, si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko, sa pagto na mas kuwa ko tuli.
3: Pakon juga tuli. Pakon ni linya ka diri, di ba?
0: Ayaw ko pasangin di ikaw, nagtuli na ka. Wa ka na tuli, kay wa kami tubo. Ikaw ang wa na tuli, dili ako.
3: Mang Kanor, kabalo na ko ni mga wa kay tuli. Maunog ikaw nang sunod. Pagdali diha, talawan.
4: Kanor, pagdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugorm na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon yun ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi.
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko bang patuli, pagbutay mo. Butaan na ibaday na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay putot
0: mo. Madaming, hindi mo nga akong putot. Di lagi ko magpatuli, magbutay mo. Tanaw na ito, makabot pa mo sa kanin lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi rin ka magpatuli, ha? Ani, sensohon ko ng lubi. Ani,
0: Magpapos ko naman, patumba ng lubi.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ah, pre. So, sige na ako bitong experiment sa inyong pre. Bro, nagi ko yung na-discoveryan, pre.
1: Aba, tenong na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig in simbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Aba! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Darling, pag walay dunggan, mag-arayos pa ba ka?
2: Siyempre, dili.
1: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
2: Siyempre, dili, pod.
1: Unya, ganong nagsuot-suot magagbra?
2: Sabadya, ikaw mangganay, suot-suot o brief?
1: Panabad.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: sing masing na.
1: Oh, na ano ka pa rin?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Aw! Iuragan ba ako naman sa araw?
1: Aw, nata.
2: Amakwan, sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Bigbratatat ako.
1: O di, anong ginibo mo?
2: Aw, siyempre, maada pa man ako. Bad mawan time baga. Dipisil na.
3: M-O-R for life. Nakaka-relax. Super suabe. Sa M-O-R, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga salina o pantalon. Ugas yung kayo.
3: Ah, Sir Mangkanon, naapag ko kay labanan ni Riay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko ang diri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban ba na ni mo?
2: Unsa? Ganong ako may mo labana? Kabalo ba ka nga, bago ako na maglaba? Karo palabon pa ko ni mo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ganong ako may palabon ni mo? Ugwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
3: Sir Mangkanor, dili man ako nagsugoan na imo ang mga asawa.
1: Oh, Kanor, unsa naman pwede mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingkim ang duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili-darling, ang akong pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubanong si Yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton, bugat po bayana. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan, darling. Bugat na ba kayo na labas? Bantay na yung kang asawahan ka magkabaw sa iyong kunimo. Wala na rin, ingol ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Dong, unsa imong gusto nung pagdako ni mo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang, maulaw man ko, eh. Kanang, gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Menok. Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha? Ay? Ayan o,
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Na-erase ko to, erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo, birthday mo naman eh. May foods pa.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, miss, ah.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko, si mo, miss, kay napareho lang kamo itsura sa asawa ko.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay, pre! Lahit naging kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pati kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugi na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mauba!
2: Tanawan ako na, pre. Oh, batanon ba kayo? Huwag sa mangga pa, pre, mangga Cebu, perting hinuga. Uy, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre, makapanudlong kawatan, perting kaigwan. Lahi na yun ang mga dalaga ro, pre. Mamods na kayo, murag julin, way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mogun na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Kada kagagapalibot ka ron na doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapa, makailiwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kana makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon ana na kong storya.
3: Habi man ko na kong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa mong anak, pre. Okay kay ka, pre.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oo, kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
1: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
0: Bo, gani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton!
2: Abaw! Puwerte!
3: Anong driver? Ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!

0: Doong na kinailan nga ka ng bangko, doong?
1: Ha? Dagan man, ano man?
0: Kaya ako nang i-deposita na akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga, murag ganina lang mag-goal kayo.
0: Bad trip, pre. Birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinoon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo di ay?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og bara ha.
2: Ana.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tatay Kanal! Tatay Kanal! Giyaway ka ko ng bataan o! Buli kayo!
3: Nye!
2: Tanawa tayo! Ginadila-dilaan na sa't ko!
3: Well, dali-dali! Ikaw bata ka! Kung wala kang nadisiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo! Go, dali! Dali-dali! Lakaw lagi ka! Tama na anak, ayaw na paghilak eh. Gipalakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
2: Thank you, Tatay Kanon!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo!
3: Kanon, kanon, tiguang!
4: Kana! Huy, tiguang! Nganong gipahilak mani mo na akong anak? Balagka? Ha?
3: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanangin mong anak manggod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Kulay bahala disiplina niya akong anak, sir. Ano pala niya, anak? Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay. Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala niyo ka ng tudluan. Di magay tudluan, takang saktong pamatasan na dili, mga away. Tara, nagsipat na dahil nakita ko kay Lawas na.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, noob yata ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, noob yata ka mo?
2: Abaw, puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: plus one.
1: Mam, four?
0: Ikaw naman yung kariyang. One plus three.
2: Sige ko gin! Basta ganin mo na yung pamangkot! Ako gin-gin ng ginatukso! Ako! Ako! Ako!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: sumasayaw ka ba?
5: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner. Partner sa buhay?
6: Hugot and more.
7: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
8: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
9: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
10: Dahil

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor, saan naman eh? Pildi na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na mga loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
4: Usay, Cavaliers! Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kaya na ko na si Stephen Curry. Kay Mikey mo, Trepos. Pariha ba yung tirada? Kaya nung lumot ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada.
3: Di ba, Cavaliers, mag-iun na yung mga idol?
2: Oh, bito, Cavaliers, bito ka, di ba?
3: Pag-iun na yung maglagawin ni LeBron James.
4: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong. Di ko ganahanan ang tawanan, ha? Golden State Warriors ko. Go, Golden State. Go, Golden State.
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sa akong kwarta da!
3: Alagong tagod! Uy!
2: Mang Kanor, ang saon man nato ni? Pildi man ta! Ikaw gyud nagdagbalas ba?
3: Ikaw gyud malasun, Mang Kanor ba? Muna pilding Golden State!
4: Usay ako! Dugay na kong Cleveland Cavaliers do! Mata pa kong Cavaliers na nga kong team! Suya lang mo kay napildi mo! Usama ninyo si Per Butalo kayo! Champion! Go Cavaliers! Go Cavaliers!
6: Brad, pa full tank! Pakisuyo na rin ng windshield! At pakilakasan pa ang sounds nyo ha!
7: Right away sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
8: Easy tickets though.
6: Oh, di ba?
8: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
9: Ayos na sir, ingat kayo.

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May iban nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko lang yung patapos kay damata pobre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Tay, tay! Nga, pamangkot ang teacher ko kung ano kuno ubra nyo.
1: Ihambal lang sa'yo mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter, tay?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
2: Mau! What the?

0: ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 anyos ang edad. Kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kagtagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kagtagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, manginkibulon, kagkabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kausa man yung classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuota. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po din siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma!
5: Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose aning nga meeting, parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring magkain ni mistrahan eh. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Pewa ko merida. Kaya ba umang kong pasar na siya? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilit eh. Pati pag yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunod ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon kas ka bugnaw.
0: Mauna, sa imo agad ang naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man gud-gagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayong nga teacher. Siksina, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso yung kamistraha ka ron.

Nakakapuot ang ina, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Palitan yung kong flower horn. Dako kayo ang tangang ang flower horn. Burot kayo. Napag yung Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang saan ako din rin sa butanganan. Magpalit kong dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong giparibad. Ikunot akong buhok. Gutom na hinuong ko dahil lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah! What's up na? Tilapia? Anong may isda rin sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor. Masa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium mapara sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda nire, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda nire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa, katong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganiparty na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangi burot. Nami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Ah, nipalit ka rin kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilaban ang aking ulo. Taksin kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Yung pag-agtang sa kungangan, mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Ito nagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Pustan man nawa na akong isda, ikaw na po ibutang sa akwaryo.

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na ah. Sana mo gusto mong pisa? Subong dayon?
2: Wow! Puwerte!

0: Oh, Madi, kumusta?
1: Iuyaman to, padi mo.
0: Mata!
1: Amakon mo an, kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
0: Aw, iyo! Maray nga ni ikaw, Madi, taarong kayan.
1: Nata, Madi.
0: Ako bagasi padi mo, pero may akong pigukulog.

Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Di man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Gay. Right.